Mai pita can ki munangichu cum paia nasichu. Ima talta cai musical ca ricurin silbancimanta, sa ciabacca.